Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sinin nama puji apun nangan nama nafungalla ta'ala. Di nagaga papuji kami na batua na matanre sangadin na papuji na puwangi. Iro papuji ni di rupa tawi ang kabatasan na nang katupak gangkan na. Maka imamulay na sa bawareka da ada malabi na sa baalabiran na alhamdulillah sinin na mapuji anun naman na tufung Allah Ta'ala. Puwang araji akamasing. Puwang iyay maparintangang ipatatong iagama salang. Puwang iyay maparilangang isinin na taupan ritay si rekuwaman na panasa na ikiya na pagkasing agama salang. Alhamdulillah, sukuruki mapujitan rigang ka risisi arajingan na fung Allahu subhanahu wa ta'ala. Na nasabari rilalan na yan ruangi digaga akata na sabah asiyama asipulungan ta untuk bicari dua talo na sabah pangaja poliko agamay. Maka dewi guru ta iya tu situngan na alabiran na. Iya kotudatudat tumaring kalinga pangaja tadatajang itaman na watu isay masurumalap iya tu situngan na tudangata. Ang katugah ipake na pake makamalat na sebab pahatta na iya tumasung paja sunna si seburakan na di palawangan na magaribi na isay. Sehingga ang kasi dipanrita na coba jami sumpaja sunna si seburakan na di palawangan na magaribi na isay di panagan na siratu rakan na natami watu isay. Makanya makali na bitak tuda-tuda kicinampu. Dito nakada itaman ang aga na puwada na sabak pacaramay. Baka yako ang kamoyalah na sabak siti at batirang ni ipake na sabak makamla na sabak pangkaw kawatakali na yapitangi atin lorifungan latala. Aga yiro tanra api jepungang iloripuangi maka iya tuda-tuda cinampet tak ripalawangan na magaribi na isay. Masarumalak binaya tumasumpaja sunna sisak burakan na ripalawangan na magaribi na isay. Makanya rewa ki nang katumakutan na makada pulikega ki akada ki pulika masumpaja sunna sisa burakan na kumasigi eh. Makanya itu sebenarnya berkah.